Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niya dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

ganda ng vibe ng Pilipinas, lalo na pag lunch break. I'm Irene on Kaibigan Radio, Pinoy at International Hits all the way. Sa mga nakikinig sa Antipolo at Angeles, salamat sa inyo! Hey,

Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO.